mazulu. Namhlanje siyakhuleka kini naphambi kwenu nina bakithi kwaZulu nonke nikhona amaZulweni lapha. Ngoba manje ikhothi namhlanje ngiwenza lapha eThekwini namhlanje. Qala ngahamba ngawenza eGoli. Pho mina umfoka mphaphama ihune ladlama yamahuni ujuqo siphama nqomo lemadeli into embadle shukela. Pho ke kuhle nizwe lokho engitshela engisho yonke. Yeah! Hamba nayo, hamba nayo. Hamba nalo soka layo. Yayifuna nomhamba nesoka layo. Intombi ikhethe emthandayo. Hamba nayo soka layo. Intombi yakhethe emthandayo. Ezweni na.